kamati o meteot. Tlasa kamati pananawani. Tlasa kamati tonan singkwatlikwe. Hey. Hey. Hey.